ubona ngani ungalazaza? Phenda uyibuni. Ungitshele nje ukuthi

0: test tan tan. Sana pa
1: kay wala
0: na marata na kita. Test tan tan.
1: Maradona
0: gusta.